عرس الناس باي اي مرفال طال سمواجي وحجني روح.

Get you out of the corner, get you in there, get you.

I'm gonna get

Asinal gibrim gibin tajan yai jang betwar in Dakar. Bay kumbala be jasamata bujigen bi matejo e bay mi ci betwar in Dakar. Kumbala be madula mi no mangi lay jale ndey mari mi ci Cote d'Ivoire. Asinal gibrim gibin tajan bal gibrim gibin tajan Ibrahim gibin tajaj magi tek far jaw farisa ko ngoy seje bur ngandur bi Ibrahima Ibrahima ay sito gay mangi lay jay mani ci Cote d'Ivoire ak to samba ma kure jak jor Ibrahima ak to samba ma kure jak jor jomi li ngeen nañu sa xewray set bay Ibrahima Yanu te joy bay ma ta bay bi ci mbelalan Ibrahima Yanu te joy Malik Yasin mi ci mbelalan Ibrahima Yanu te joy lamin chane mi ci betuar Dakar Ibrahima Ibrahima Malik sa bay nga mbelalan Yasin dal

Our target, Jack, got five to move.

Malik Yassin Baye Ibrahim Majob

ngay mari kumba law be nga ko de war ay dinal gi birim gi bin tejay dam zambali ngone ya dinal ngone kumba law gal ngone ya yo.

mano, tengo mi dios, no voy mi chimbelo. Guay manco y ya le amado tal y así moche un gel a la llevo, no el baguero, no baguero. Har gay brim gay binta jaj ak natou go gay brim gay binta jaj agal gay brim gay binta jaj mang koy dal mang koy dal daouda job ya mam ben nak bira mam ben da fa mboyok ñur bel fa sin tiget e way ndey mari kumbalaw be dem mang koy dal mbey ma dal ngali moy may cham rambak moy may cham ay way fa gay ndey ma dan ndey mari dem am tulay kumbalaw be ndey mare nga ko di war alaj malik abiyater bu ñu bi ci ko di war ci bëgg bu mi gacce ci jël job ci ko deug ko di war ko ko kumbalaw be yaam ndema mina tram samba ma choroso makata ndopuma amina ngaros becho ndey mari kumbalaw be nga koddi war ibrahim aya sin nga melalan ibrahim malik ya ci mi fi joge barki dem bu batay kuma ngal mo ma cha ma ngal mo ker mo ma cha ndey mari kumbalaw be nga koddi war Yeah, kumbangali mboyo machayam dot bang.

lamin jassar na jay nga betwar Dakar yasin al gibrim gi binta jan yay jang betwar Dakar ay kumbalo be jassama ta bu jigen bi matejo e baye mi ci betwar Dakar kumbalo be amadou lamin no ma ngi lay jale ndey mari mi ci Côte d'Ivoire, Yassine Al Djibrim Guy Binta Diagne, Al Djibrim Guy Binta Diagne. Al Djibrim Guy Binta Diagne, ma ngi tek far yow farissa ku ngoy seje bur nga ndour bi. Ibrahima, Ibrahima, ay sito gay, ma ngi lay jaay man ci Côte d'Ivoire. Ak to samba, mo kure jak jor, Ibrahima. Zamba mukure jak jor do mi linga nañu sa kare set bay Ibrahima yanu te joy bay mata bay bi ci melalan Ibrahima yanu te joy malik yasin bi ci melalan Ibrahima yanu te joy lamin chaane bi ci betwar Dakar Ibrahima Ibrahima malik sa bay nga melalan yasin dal gey brim

Abari zara, abari genyu, bokku ndete, bokku nyu bai.

Fatumge sama bae bache chagope Fatumge abare tindige abare lañu jox aram pak goña mo am ci cheikh fall sama waji Al abival sama ligner bi may joy ba tay no peguma wala kuma tay jox ma la ci mbantoy gëna ko mbaayu mi dekk suuf bo deme janiyu dal Allah ji ma dikke fal watim ngay cheikh fall magna farak ma te jom

Takari tayagalak.

Abi Job, Abi Job, ya ajaratun dete sen sunu ya.

Ma ka sen par ma nga ñu

sa bay jana fa bay mu dik su bo demé jani dal nila laj malik bal malik ndate magna ko magal ma ma jamar makar ma ma jamra mun tuyal ñoma nga seju moy mam jang de njur bel ma jam ma nga dewese bakata ko mam jang sundi be mam bari kay ma de gen tuñan bari ma yoro bari ma jo bay tra fay jo ko ko nga de xon clair na gundi dim ma so gina go jaj ma de galo ji mbok njur bel salen ti ke dal sen bu ben wacu barak daw.

Kita tidak. Kurun dan jangan kembali malam pada penonton.

ਪਰਾਂ ਚਿੱਪੀ ਜਲ ਜੋ ਚਾਲ ਸੇ।

0: RadioDakar.com.
1: Malé Jamil! Jamil! Xam nga Seydi Jamil? Seydi Jamil est là où Seydi Babacar? Jamil! Jamil! Xam nga Seydi Jamil? Seydi Jamil ma ñu ko min ma bëgg Seydi Jamil demanaw Seydi Jamil ku am jamil rabbul dunya al akhirah ma am Seydi Jamil amna Mansour si mu Seydi Jamil amna Ahmad si mu Seydi Jamil amna Asmani si mu Seydi Jamil

lakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ni walor xere yaga xerinde mba xerinde ma de ci cam man ma di do min de ngam wenge na ngam yaayu asan yaayo yi kon ci neew yi ma njum yoro jebel yeey baba ma ca cyan mo maligey ma def mbay way la fligina ma koy dey way samir ba ga sama

Ramadan,

jaalal man ñaangi naan baati lay baawalo arna ma nak na nga naa

别的天涯，没把我当天干了这些你搞。

sa inyo. Huwag na may matuguraman. Huwag.

ayandai okay ma okay mojira de santi abi santi imar imar bin umar oji bokar umar bokar umar motta kala dugula sadan taw arlan kala ma ka do bu no ma ko mata adan taw ni ma mo do lenu ko mo wax nyaadal nyaadal nyaal nak ay mugul ma ete daro Thank you.

ñaar fukkat ak ñeen bari taagam baar moon wala fukkat ak juróom ñaar dëggam amar faa suma moon wala juróom ñeentaat lam la ñu mayga ak faraang la ñu mayga ak kapar la ñu mayga ak faa bi ma ñu mayga ak mañ wadda ak fija wadda ak taxa wadda moom ñu wala juróom ñeentaat tañ yaa seen teel.

Kulibab Marem Ndiaye mi ci lan mu xajjal ma amna ñetti Kulibab Marem Ndiaye man tuba ko teñ lat jo Kulibab Marem Ndiaye man tuba ko teñ ko du kulay bayam ibo kulay bayam ibada kulay bayam Kulibab Marem Ndiaye mi ci lan mu xajjal Marem Ndiaye isa daalo li ma tawat maram ceew ma ci maram ceew ma ci ko lay ne jul ba ci lan mu daal ku ma ndiaye bañi

0: kende ba diwel ko dene kule tayandu kule koddo gamle baada kule koddo men yebbu dum ko ma jojam der de bisi beug jande der jakir mu jojam ba diwel bangat lan yo den char kule jor den do borom fatim tan dara jega de xandal da ci ma sa xol wona ya ne wagan fay akama di ngona ya ne wagan fay ak jojam ya ne ne wagan fay yow li ni kuri mo ndaw mu ni da wañu dem ba ca sagata lak jor geej bay bayam ma jojam der de cioro nday borobe la kuli ko du mo ndaw wer la borom mo ngona xel ciumbuy la dire ma fat ma ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela yalla ndela faraar amadi ngone borom rande rek ni mal ko du kumba ne mal ko du fal jambore ma je bon te len ba dal suka bi jogom ndaw dire ma jogom ndaw mako ndela am tan dal bu mi fa xatali kuli megge megge ndaw kuli jaxe jaxe dem kuli jor jor ngone kuli ngone ngone latti kuli koddu koddu fal kuli koddu koddu muy ndaw kuli mbabam babu muy ndax mo jogge ñu na wala bañ na yeen balé aram bakkar sa wa aram bakkar mom lañu may mbabam buñ domam wala jappa ka ta mom ci kuli mbabam bo yeen kuli mbabam bo yir mo le mo fa la sagata mo gën ci protocol ci jamaade mo mal def farak bu fal
1: wala bañ na.

0: aljiyal kan fa bint jay man cheikh adam fall ak limari aljiyal kan fa bint jay man cheikh adam fall
1: waaw ci rew yeb la ci sax
0: ak kumba nga aljiyal kan fa bint jay man cheikh adam fall ma taw xritam da kan fa bint jay man cheikh adam fall jitu bolik farijor fa bint jay man cheikh adam fall man cheikh akal ko nak cheikh mo tawlo ma jay tassar mo tawlo mamou sar tambay mo tawlo njabu mamou sar ak bo kamara sar mu mamou sar ak jitu mu mamou sar ablay sar tambal bay defal marin sar mamou sar antam bay mbabba barkandri bi fam jay mam jeccelum bi ñor mamou sar mu farakan jaw farakan bi mo ko gukk mo jale ba sa galay jay waluy wa ku mbaba ndate jor jëmba jor da fay jor tan jor da fay jor fari jor da fay jor awa jor da fay jor law bay mo ciatum da fay jor law dal ma nga jëjëlo ci ndomba yaram maam tay ma nga jey jalawali musuma jom tan ma nga jey keur mbay ma jor sala jor musuma jom tan ma jey jalawali koko atman daro ma gamu daro fa jor daro fari jor daro fa mbab ciamaram chefu ya jirim sutu mbay gu ndoy demb xuri demb nañ ci demb jeele demb nañ ci ma la ci musu do nangu jannaari ba yo fara fanta ma ci dagamal jakko du bermanta gogol la
2: Wala fanna kulen toy ma jarga gal fal ma jarga.

I'm gonna go to the hospital.

ya kuri ko na ba faratin biom nyaay mo ngolam ba ta faratin biom nyaay kuri ko na ma faratin biom nyaay dulaw ko ma faratin biom nyaay ya kuri ko na ma faratin biom nyaay modou buri nyaay buri nyaay ju kata me daw buri nyaay am baxu daw buri nyaay am jomba daw buri nyaay mo ngolam ba to faratin biom nyaay dibbe ne boyo ngot nyaat aisha faratin biom nyaay jurma ahmed nyaat ak mawlud nyaat boori mbato faratin biom nyaay jurlu ma boori mbato ma amna tal boori mbato aisha tal boori mbato awatar ga tal boori mbato noyo dom faratin biom nyaay tawlo tekk mam buri baba nyaay jambar je jurim nyaay barka nyaay nyaag nyaay barka nyaay tegur nyaay barka nyaay jambana nyaay barka nyaay jurim nyaay mira lakhiram ndop duma yeen ndam silla ñokul ñoko ganjol yirim lay ke mam mu de bëggol ko siringe jamm ni dina rew ngam nyaay de bëggol ko gol samb jamm ni dina rew nar ba to gogul baka fatar la nga ko jeñ yirim lay ke mam ja mujj ngo won xatta bay ki gis la re gnaawam yirim bari sel sar fa maram sel sar amadu ngoj sel sar aysa ngoj sel sar aysa ngoj sel sar jur baram aysa maram aysa jaxer aysa jaara aysa ngoj mom sel sar tabara ndongo yaakin ñam seen keur tepplo kaba sa fama nga de burjaaj sabar de burjaaj yirim anta de burjaaj bu ko fa ndongo de burjaaj de la xamul sa burjaaj ñaaw naade kaba ñaar sabar ñaar riyanam ñaar bobu kar ñaar jappama yasin faata na la ngaan jam mo kure je ku je ce yim koy awa jagan brak bu sa mi kulor boy bot ni ñe fi bu sa mi kulor nak ñe fi yaat ma ak

fana jawte be sañu jawani gran samba xare da ko nekk ci nokku.

Yasin fal ma jarga yoy do ma jarga jëmboy tagolen tawlo

Sí,

Then I'm young, young, young. Money can't jump, but it's young.

Niggas up on your man, stand by. In the mud, love. Something.

Yeah, man, yeah.

Yeah!

na kan sai jo ma jangar wa wa nyanyu wa makiyal ma

Ich will am Budi sehen. Ja, ja, ja.

0: pasu mabungin biar kuperangin gua nih ada wagan.
1: Aja bang, aja bang,
0: bang ada tenang. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah

Nyanya mama, I said, "Mai,

Wow. I'm not the same nerd, my son nerd.

Mam ci la bemba.

mi da gitmi ciuola al pietno bello.

قبر زمان زمان تل دمان فل دمان ميو دمان كمبت دمان.

mbay taw ba nga amu sukoro yitu doomu kumbay njaay ya doon rabbi dal tamma kumbay njaay reyna la beer lim yeemi kumbay njaay reyna.

papa saw ya kul di ay mu ñay lañ way ay mu ngor ñay

abada ga ale ko ale kal na mo bunga ko liban e ko ran jam no akko to malo bunga ko liban e tan ta ko to ino sere bor ida mada nunda bo kirta re imma sen mo gara

Thank you.

wali an jige kati jaren na rok tamul lana lana ko kim na falle be de parce que an mayu le yundu bon du tun agere sutra kon wali kay baaw nga dana rok rek do xe dana ko fi jam takirol fusimal ujof yor lembo lay robo xe ta sa na jogo ay

Oye, a de hongo, pues. ¿Ah? A de hongo, pues.

kay fu fa ko fe ay ben re adna da bëgge ay

Thank you.

Thank you.

la media hora. Yeah.

0: Komiti, sa digan de kouman mwen wè wafa, mwen chalit. Lai mwen nga khamye dok yo gudek bechek. Ote mwen digan de chikoun tige, khamye nga kakme mwen mwen. Lai wale. Sama khetem met sou yay, yan ne moun dis waye. Tek tina ki khamye mwen ay imam, mwen jebaru, usman kwa khamye nga kina ki inyan la.
1: Comme les grecs qui ne parlent jamais.

e mayra masaba amadou farba mbimi amma ndongo nyalibwe bali alla be ko worbe toro imbeleldi feri di guni weli mo de kayde weli lamade na jerusal bi fitrar mi bonata ya kan mi miduna ko bilji tudi nyaren bibi ngore ndi bana fode keri woni fode jabe huchondirde poe kay fondali kirade ndi lele kwalol yaobe magatube ljodi belele pushpuru pudango ndemino mi jafara jainaba malik fatima da malik alasan de ma fatima da musa mu abdul e saydu modi amadu modi malima bayvari persa mo modi beli.

0: Allah affeylesin. Lañu nak ñu koy firi nak ndax ñi xamul mu la xam
1: ewa
0: parce que ñu ñepp yewu de am ñi ñu la bëtte waaw kon nañ leen soorale ñi nelaw ñu yewu waaw papa ndax xam nga li boko dégé rek nek wa tuba rek sa yaram war na yewu bilay ndax bu doko sax xam nga ne tuba tuba way
1: way
0: tuba way nañ ko makaray
1: tuba
0: wa tuba way nek way la
2: sey manga melo na manga la bu fo
0: na ko yalla tegg nak ter wali and lañ ne
1: wa
0: defo na leer ne
1: Say it for me.

Alhamdulillah, Rabbil Alameen.

0: Aqui! Mas galera!
1: Abdul Hazza, Abdul Layrek,

0: I'm in life, honey.
1: You've got something.

0: Igual.
1: Nem diapo aí. Nem diapo aí. Nem diapo aí.

0: na ko yan labig.
1: Ay! Pero mayroon, fok din na nung asere. Naha ilay na sere, len lakas ki ano na ito ni ang doktoro bata. Anak, kaya ka na ba? Ay! Mamiya magpalma rin.
0: Mamiya, mamuya niwa ay. Ay, kuli.
1: Ay! Anak, kakahola.
0: Wow.
1: Bongara na mamu ya ma fe palma si tabato. Aje ga meken gente. Ali mo go, pa ka ka ham gente. Langa li ne ta, ke li ne do na te nanga. To a pinu ki nware open. Ba ba ku ba ke tu da ku ba ba ti ne ma ta ku ji wala ji si mak na ka ja jan. Kol. Kon si ta ba?
0: Ay!
1: Ken, hindi ko fiyak ko dal?
0: Iyo.
1: Paska pa?
2: Oye, ma'am.
1: Api inukin ni upe. To uyal dole, to wagun jange.
2: Iyo.
1: Diyo pe wagun natin na inyalan. Palle pe bunga na ilan, awagar sa baafa sa iyo. Kwa inga kwa inang mamiyale. Diyo ala salma. Dek tera dendek.
0: Somata.
1: Lami. Ipara ka sa ingat na niya yun lulun. Nakitik na ba? Kaya ko sa kadin na gumingin lang kasi ang iyan,

solo al poli. Kagak injek usen. Nak koyak lagi nak tidur awak.

dero da bayo. Jenya ne bayo ti mayo

0: tay mom la tuddé soara bi ak soxnam ci
1: wa soxnam ci bessé
0: ñukoy wax may borom atlanta
1: ñu nañ ko may suñu jigen
0: borom tranga
1: di borom atlanta
0: wow
1: wa séri may
0: mo bëgg ci li ñang nak tay dañ lay fétal sa mariage fi ci tropique
1: wow
0: ak suba ravin
1: premier jour
0: ak gannaaw suba galgé
1: galgé club
0: ñet jour yëp ya ko mom
1: mané ya xawlé ci
0: li dama bëgg ñëm ngeen tattu ji li
1: tattu le ji ji li manager
0: ji li manager gënuk jamm
1: da ka soxna su bes
0: tacc le lalo
1: tacc only